0: Cándido, ora con java motecuayo, sin coraje 40 minutos. Voy a meter con sa na coso.
1: Ni uo muni uriana, makutula oreta mosa, on kalamu eruto ni uamutu, on hosha esapala ni oremete, on itapuliwa ni epumu. Omomulela ni mutu orina ni ohiloliwe. Ito nyeri samakutula malepa otela ankala mwerutuni ni kangwerea. Ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mutu. Ikoko sawe sammeneni mpaka sammetoni. Akalawi mokala na ito nyeri siisovo. Mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela. Makutula anivoniwe ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orimene ni mahu mukali herio wa enialieri Mozambique.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: que tanto amor.
5: Se mukiru hendle no purola mukiru romeli heo ya yotana yoswa distrito anyo masin ruyen para kanimu
6: ele para ke mosa ora teliwa ni kerlo so tele ora ram kulubale mukiru romele miyo ni mulipele pa hempa kon yewu heolia
7: o piwe ni muretele yonye olelo muhusi we hopa yowuma ndipuka ne kole
5: ya e hopa yowuma El artirio si va. En cupo shireo ya pipi akape ya umutetene. Mio kirene mwana, tani apenye.
8: Pipi, mohalo pia no katibakani.
9: Mwenye ni mohalo. Ini rarambela wira atu yo hasiwela yoja.
5: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
9: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wihana. Iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma. Nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
5: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipola, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja sae kumi.
8: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya haro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
10: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpendo.

0: niwo muni uriena magudula oreta mosa onkala mwerutu ni wamutu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mutu orina ni ohiloliwe itonyeri semakutula malepa otela onkala mwerutu ni kangwerea ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mutu ikoko sawe sammeneni mpaka sammetoni akalawi mokala na itonyeri siyisovo mutemakele shiripitali yote pesa ukuvela makutula anivoniwe ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orimene ni mwao mukali herio wa enialieri Mozambiki.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Que tanto amor.
4: Mas se mukiru hendle no purola, mukiru romeli heo ya yota na yoswa distrito anyo. Mas se nruye mparaka ni mu.
5: Ele para que mosa ora te ligua. Ni ikeri lo so tena dora ramkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bahe mpaka njewi haolia.
6: Upiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
4: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela chiritio sila. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apeye.
7: Pipi. Mwakalo upiye no katibakani.
8: Mwenye ni muhano, ini raromela wira atu yohasi wela yoja.
4: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
8: Ayo muhano, yoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha na yoja saka so siva siva. Mirele los haikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa ywa uuma. Nakala yekiti. So wape ywa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
4: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirele los osiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachira oya iyoja saye kumi.
7: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Ya ro kala ikuru. Ote ilio mrima ne kumi.
9: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriri kwa samuja kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Kosiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento.

0: wa makulu pale ni ilapo kama sikama sayo ni hera kamite ko saya ni yes kale tsini baraya na be uhiya to wake ili waletro ni bitenke so ikina kusene irna muhina woli piheria wote bashwane otekele la muhaku yole wote kushokala lelo wosu wanye hiko kala lelo wanana no vaniyuliwa na ve wa okutane ya rata na ve uhiya tovo woli panea bato kwene losu wedi hawi makulipale manchene anipanya nea yirelaka mpanta niranla na mutano na fasi na wote pashane ni higwen la nopa chiran la wotu kulediwa miteko iya norikacha o provincia wa o Maputo. Mwa para Fernando Damas vahan leva kani wakati nwakati upajiriwa niran la van libeliliwa yovolo wa parola ni mpanyane ya hu mfali wa mlaponi mahu
1: vahan leva kani ni Presidente, ele é o que ele é o que ele é o que ele é o que ele é o que ele é o que ele é o que Moçambique, no Ricacha, província de Maputo. Memara, ele é o presidente, ele é o que ele é o que ele é o que ele é o que ele é o que ele é o que ele é o presidente, ele é o Baholo Otikila. Tapatan the Heruho, Noni Hera Uhilua, Wa Miteko Sa Wani Hiruam Hoku Mosabiki, Avnekawa on Wani Purna Ulumeke, Sanihikuno Lelova, Avia Nipurna, President Ela Pahundro Shikuraka, Impaso Hira Hira Sir Herumwe, Tinaheriwa Muhaku, on Tuna Wani Hiruwa Watu, Anguela, Melapo Yotene, Yamosabiki. Mwemara ila alupa anakoso. Angwela mwela kwa huyotene. Ampanye ni tukumanene no orikacha. Otiritu yo marakwene o provincia yo Maputo. Bari ya riba mtukumano ola. E provincia yo Niesa. Eri emosa erunye ola turiwa. Enitinu wanto convidado de honra. Elapo yo Brazil. Eri emosato etanlingwe wera país convidado de honra mana elapo etanlingwe wera kweli eweke woni hera mo woni ya okwa hailapo sikina tamaduniani ori mtu kumano mtoko toko nwoko ni nona itu sohia na hiya na samu haku singwela mwelapo yote ni ya Mosabiki ni nona itu singwela mwolimini Sino ni hiri watu ito singwela mafabrika sohia na hiena sa ilapu ahu. Nino na ito sintekiwa mwelapo sinchi sawa dunia ni vanchi pala sohito wa Afrika, Afrika Australia. Nihona, iteratore, makarte pilare, ote na wampaki wa mwelapo sohito wa Afrika. Sino ni hiri watu ote na yeno. Mwemana elatu ampanya ni ya musala. Mana ya nipuro ndo hiri uwe uwera wereke. Mutukuman Mutukwen in order to hold it with the President Idapahu, Daniel Francisco Chap. Eri Quedi Estataka Etukutuku, Yamuhaku, Mosabiki. So Kala Ilaposu here and here as Ilatudingwe, Okumeda Sam Africa, Sa Europa, Sa America, Totenio, Tonihiraka Quedi, Makua Ilapahu.
0: Ayo, no shukurela Fernando Damas, wana mwi wahu Fernando Damas, mshiri kamateko walikela kamasakamo sa tuli hawe sa murere lo niranla, mwri waka elapo ya awla kire e provincia ya Oniasa, re yola tuliwa ya ntupi miho okala niraenla na Mutanova, wawinawe e provincia mosemo sa yota wa elapo ya o Mosambiki, Labu hiya bo, elape o Brazil, na beto teola tuliwa siso wanditi miho wali kanele provincia ela ya Oniasa. Usuli hawira toko himia humpate rekene we, makulubale manchene anipanya ni ya we ekalele ni raenda na utubuleliwa fasi. Toko muto njerio ndri oholo wa Luciano de Castro, namana mulela mulaponi mahu, oto njeri ya provincia ya Wampula. atokwene makoma so nimpanya ni ofasi wanira la nintoba jiri wampari wakati wakani ni mfari umlaponi mahu Daniel Francis Bishop eshe ni kandia huu kwa wali na kale anampula hata musho wotene lapo Mosambiki
2: mwono wale na koso suwela wei lapo afi la ninuhi sanene na kusieno ruwa humbara kata provincia kata psoa mwuralomona na koso kwa Mosambiki wampula hino wamuni heri ya mwisi sana na mitano wawa na wamuni heri ya Bando nuruwa na kusu mulu bale, elapo yotene la. Ahora kwanchene, elapo sokobela. Namona.
0: Nira nila nakuta mwaka na fasi. Naruanona, murelo shenu nuruha ya mwina mwoli biheri ya oratene muhakule wa mlakoni maha.
2: Na kusu onola uliwa. Julu bala manama, oswala wei. Mteko lompalo kovara kibarena ani msuru kongirena kipanye wowe iguru kwa ukala na kirowele wowe iguru kina parawene idibi heri taula nakoso wala yako sote ne parawene idibi heri we elapu elati yawi hon idibi heri atuwa lopo kobela anroni kali heri elapu diawi hon
0: nyoshukurele
2: mweko wa shukurele wanchele
0: Tiso ni mandomi wa Luciano de Castro ori mahole la mkulubale a partir de Frelimo o provincia ya Wampula nana nova ontoni heria ona malamulela o pro olon tukio malambulo mlaponi mahu ndriwa deputado ni wa mone la Frelimo otoni heria ka circulu ya mwatan le Wampula wa toko seria vana ve ohinyaka murerlo naya ni randanda ni kulubale na fasi Kande nira na mkulu na wawedi wa ana koso ale mwolimi mkuni no maputu. O, niranea toko wanruwa hinyaka orikacha no o, vila municipal wa o, marakweni. Ntoko vamiwaliahu Luciano T. Castro ni vamiwaliahu Fernando Damas wa angurena huwa mpwa rogati wakani. Niranda nini tonyi heria? Sinjene sa murerelo akandodo dilo ka murerelo ovane le liwa sana koso uhia tovo o tratari wa werna ve sinjene inirane ya sinjene sa murerelo inakumelela bana igwane le liwa esheni vantoni hiriaya ya murerelo ne yola vakandia yo werna ve bana lipi hiriwa sinjene sa bukalelo wa mulaponi wa muhaku na we uhiyabo ulipi heri wa sayi ya ikanle wakuta nihiku tinkala samurere lwa ya ana mjene ndreni ni mandia humi wa Luciano de Castro ori namatu gira malamu lo o parlamentu wa mono wa partido frelimo tonyera kwa mpula vanno ndelo mpamu mumu ntuna oholelwa ni randa na fasi wa mporokati wakane nompa nyama holela mwalano ni uhera ipakira e province ya mpula Luis Vaz Conselhos na tuna hwi ni mukohe kwa bakanisha amtokwene lape ya Luis Vaz Conselhos ngahaya ni mpanya ni ofasi esheni ndroga pahinda bule kikunya yayo nirane ya Neste momento estamos nesta tenda, aqui na Fazim. Dentro de instantes vai decorrer então a abertura do evento. O que é que tem a dizer? Sei que a área de tutela são transportes. Algum objetivo em manca para alcançar neste recinto?
3: Bom dia, dizer que há muita expectativa dos expositores e há muita expectativa que Nampula seja consagrada a melhor província com os melhores expositores, melhores produtos e mesmo o modelo que está sendo feito deste ano, dizer que Nampula tem tudo para dar certo. Então, é muita expectativa, esperamos que depois do evento, realmente todos os prêmios vão para Nampula. Esta é a nossa expectativa.
0: Obrigado. Mandou-me a Luis Vaz Conselhos, ori Maholela. Mwalano ni uheri ya ipakira wampula unavulaka wampu heru wakati wakani ntava na ipunya okala we ondreo kani na mkuta kuto Oui, Wani, ou Tapanian Lumina, ou Tapanian Makomasi, ou un poherio, Alia Aulakire, ou Molum Vakani Haliahu, Otto Niratiwi, Louis Vasconcelius, ou Bukulupale, Amala Nuheria, Ipakira, Wampula, Wahina, Tewi, on Lipele Liwa, ou Anampula, Nikuna, Wampula, Nikushe, Sinchenes, Mure, Relo, Nronhiaka, Wopelania, Wairia, ou Banakala, wowi wanana, wokusha samuhaku, ikanle ou nuhereka, oratene, ebruvisa ya wampula. Noswela we mpula, hata wampula. Ebruvisia, ehima wiriwa, ya otepe shomaki wa mlaponi mahumu, ni atu, ana atamela hata, anavikana, imijau, tanna mosa. Ndotiba vanira ya wakuta seye sikanle open yu okurola sa mure relo. Sinroa tiri okaliheria burane lo okaliheria mulibheria munchene. Omuta yu lava, kanlia husuri hati wii makulubale kamasa mpanya ni ya weno. Nini wehavale mukulubale poma ya wampula lui shigira. Onde panya ni ya apurwene yu la wotepesha wene mukulubale. A provincia de Wampula, con el gobernador Eduardo María Mabudula, han definido una de la culpa de la Camusa Camusa, ya we are en local la Niraenda, la de Utubuleliva, bueno, Waniraenda, Tokma Himiahova, Nimpatriwa, Wampurio, Wa Ocatla Cali. Fernando Damasus, we have in Falume, I'm Laponimahu Daniel Francis Kushapu. Wakati ni wakati kala ogolo waka mpamu mtoko wa himia huwe wapia kama le onroa wapakira wa mkora u otikila ntapa traende ni ntukuleliwa ni ntonyi heria wana tukiliwa ni ntonyi heria wapatiri hiwa wa merala tuwa vinyako wolo wake mpamu umu mnroawe wawuriani la mihupi kamasa na vesiso huya tovo wawuriani wawuriani la hata ofinga ele eri ya mone luawe enukwelawe ndoko mfolu mlaponi mahu muhina mwa mera yala akulubale a mwolimi mkoni osuwe diha wi nitenkeso sa mlaponi mahu inipieri ya igonto pili mimia taru sendroa okalela mere ni yala se mkwenye ni asotende seyo miliene okuro lano wa origacha vale nini weha o bolwaka nana nova mparamu mu nipenyaniahu sekretari mkulu bale a partido frelimo Shakil Abubakar nave onroa okala nave enamona mira enda no patirihiwa fasi mu laponi mahu bani ubiaka nave onabane da ni akwawe pamosaru ni anamalipiwa aila posokopela nave muta la nipenyania o mulagulihaka meyamu hubi afilu mlaponi umahu nave ori mahole la amalano ni weheri ya iye samaveri lumiteko zonfa lume mlaponi umahu ndriwa ministeriu ya administrasao statal ni fungsan publika yowo onipenyenea nave orienu holo wa sakartari mkuluba la patatu frelimu Shakil Abubakar nini weha omote wala ba mfalume amulaponi mahu akalai Joaquin Alberto Shizano orimu emela na vimpanya ni olavulaka ni anamelatuliwa ailapa sokopela anamelatuliwa kamasikamasa ailapa sokopela anifanya ni ya opurwene yola nini weri ya omu utayo lava ni mono lano oriahu onweha ministru opateria mulaponi mahu akalai nito ministru amalano ni weheria uhaku ni musuru kumulaponi mahu, Adriano Maleani, wanipanyenea obulongwene mpani mumu, nini weha orene, oholo iwe nave onruwaka okalela neira enla, nikanle nulu pale, mtoko vahimia hova, wampari wakati wakani we, sinchene sikanle okaliliwa. Edelfina Materula, kanle kukulu pale akalai, wala no wamulaponi mahu wa weheri ya niteko sa epatu ni wakiliwa aletro o nepenya ne anave obolowaka naveto obolowaka okurene ola makuluka le manjene yale toko bukulubale o radi Mozambique oruye vosi luene okurene ola nave okela watu kumana wampere wakati wakani ni anamuteko o radi Mozambique wa libiheria wava haikuru wawira nave evare muteko wa omalelea nave wa libiheria wi ekaleko kumihali osule ihali wokuma no ofasin orikacha ero haka wana munjene kwa ikalelo bore erelabo ola mukwaha wa miloko ni tanga mosa ni mosa banirani haya kwa kuta mwaka nira nafasin kula koni mahu nave sinjene sikande ogunjereriwa ni olipi heriwa igina kusene ovirikanjiwa wa mukale lwaya okalawe kwa kuta mwaka bandi pamili wawe niranla natepa oko mala niranla natepa gunua niranla natepa opanyha samurerelo eke kaisha ndo divandi rerla ya wawira atuote niela nitukuma na mu alipo amuhaku anitukuma na mu enakala nave kwa wigwa nane la sinderela wawi sa mutanova sa mwahiyu hato nikela mwaka inakala sa murelo mbulu balesha mulaponi mahu hata ilapo seyo sikaletisire nlempanta mutanova sala tuliwe ilapo niloko miraru masi sa kulela orwa ni ipanyanea iriopora yola ilapo sopiraka ilapo sopiraka miloko mili ni tana sheshe basuwa nyawira Mozambiki elapo emosa yerna ilapo sao patani elapo emosa eniwa nana ernampento ni anamakalela miteko sei ya sikaletinkala ora liha nishovo ilapo kamosa Mozambiki wa Afrika nakala to tahimeka wa Afrika nini himeto ilapo kina kwenye samulimi mpuni seyo ilipanyanea ilia eneweno kwa seyo elapo wotepisha wene ya Mozambiki mu oniasa tiola tulio wanditi niho vamosa masaruna veto lapo ele ya o Brazil tam niyoto tiola tuliwa banditi miho to vansuwa nyawira elapo ela mosa ya mlaponi mwahu ni kina kuyo ya ilapo sokupela enro kala yo wala kanyi wa valu balesha usuwe lihi wa valu balesha ele kande teri yolu wana ni olipi heria ii kande miteko sinivara ni yesi nkelaya oto yi heria kukura niyo la wafasi oniranea mwako la wamutano vandelo vandira mwapara sandu jokustu wa mosana le andiwa muradi Mozambiki ma wampula o Zambezia o Cabo Delgado ni oniasa atu ndelo evolo waka makulu vale manchene mkwaromu ndelo mfali umlaponi mahu kakumve mu ovolo wa onipanya ni avanswa nyora onipanya nilo otau weyu onirania ni raenda notukiliwa ntapu watane ntukuleliwa wa mkora nya wepeviliwa ka otonyi heriwa mapati heriwa ya nira nene yen lenla nave yulu pale mwanama ekanlea hun oswe liha tiwi enampula eni hima wera eni pavela ovinya ofasino ekunshene nirerelo sinchene sa ituvo ilo haka itigelaka owani baba aradi ala wampula nsiripiti ya himiahu wa malaka makina kwa muradi ahitu kihasa ahota musiro awara masisiri anoroa okati mfali wa mlaponi mahu vankelawe kushukuriaka oporo yo vanipanyanea nirelo sa wampula kwa roya wampula anoroa anoroa aradi ala wina batoko toko anoroa wina Weeper, one heria or rata wire, a Pavelakania we, a libiheria, one heria, sa a patro, ya one puller, a sheni, any, and suelaya, and rataliya, inamuna, ba nimqua, hatava niniwa, vampideliwa, a lapo ya one puller. Tiye, tise yeya, sikanlia hun, osuili haya, ovinya, wamukwa haineola, wapateria, ashipatane mumuiwa, radi Mozambique, wampula, wa okatiola, vanipanyanya hun, ndriane, mkwaromu, wa, nira notukuleliwa, mera, ana koso kumpale, mwolimi mkuni, orikacha, makola, wa mutano. Nave, endera to, wasuiliha, ana mchene, Evani ni walikela ka akandea huwa wirianela. Wii ehimewe ile rivaro honi hata enlipelela ya mankono mwa mutukumano yola. Mankono mwa nirayenla doko wa himia huwa ni hirere kukaliliwa ni ana melatuliwa, ana muruela mona, ni makulubale kamosa kamosa. Noswela wira otawa ilape Mozambique. Nipitanya kwa Mosaru, I provincia iye sheshe, kwa wakanya kwa Zambezia na Mukuluiru. Sinchene simbweriwa sa muhako. Sinchene simbweriwa wa muhako ni himia soli wana mruwerio iye samiteko soli ma. Siniruweriwa otawa ilape wa Mozambiki, so kala mirerelo iye sa mpahari ni himia impopa. Dokala u ipesa sindi penyenea mishosho sindi penyenea atun na ronava hantoko toni heri provincia ya wampula ele distribute wa memba yokana atun hotela eri hopa ekulubale na ve pavela ya wina ve anampula na ve enakalo himia enakalo wasuli hale rondo kale la mera ya lala we yelapo yowani ilapo sowani so kala sinderela we atu Enaro wao oronha sa muhaku. Enaro wao woni heria sa murerelo kamusa kamusa. Donave siso, vanakumelela sinjene vakandia yanave o woli biheri wa wapa niha toko amiravo atia nana lopwa na amuavano miteko sovaraka nave epanyeke enayemve. Omute la vanini weha opaluwaka mkwaromu. Governatore o provincia Mkulubale, o provincia ya Zambezia, Pio Matus, o nivolo wa Mkwaro Mumu, na veni nromela huwera Pio Matus, governatore o Zambezia, arwenle kukalanira nila woli piheria likuru ne provincia yawe, o Zambezia, yendo ni mpunyania na ve, nguye ni uyu tuki havalu pale wii, nikale o woni hira mirelo kamosa kamosa. Wa labra na mosamosa wana mwoni hira provincia o Zambezia, Sana ni nsuri warna wa mosa watine mwanamu ni heri ya mosodi kuma distribu ya mokuba o kunshe enui yelo enipakiwa na vewerlaka woni heri ya onira nino wafasi we atu ale amuhaku asuwele we ozambezia watumishene omokuba enipakiwa u enui enabuliwa kahina upakiwa enui enimabuliwa enui Enabuluwa enui, enaheliwa muntongkani, enatieliwa ni maki na ndarilaya nawe enatumihiwa. Yereliwa kanawe atuya lakina kukanletani pepe la murere noyo la wa padu. Nawe ikina kukandia huu owo suwelihani, nyo mumiwa radi Mozambiki otano wa elapu aho munguranela mukuma nwaho yo la ipumelo ofasi, okande opuro niranea. Nera ana koso mwolimi mkuni. Tiwi anjene. No, ya ruenle omira namparakaji. Anjene, ya ruenle wilipiheria wawira na ve ekale o wiwa, ekale o wona, wamera ya la, anihimia hwala. Mwolimi mkuni mu, ana koso akulubale. Kwenye ya huwa yuora takie sa basi isu, ni minutu niloko miraru ni mitanga misheshe. Tuna we nidugie maswala wakati wakani rohaka mustudio maradi Mozambique wampula wakaliliwaya mahola nampani he sandu ya kushtu wini irena ririhaka babolo welo mpani mu oriahu wa mukulubale a mulaponi mahu mfalume Daniel Francisco Sharp omute wala ba mapara nuhi hakumi vitu kia maswala nisweli hawira Daniel Sharp o tikila ndapata yenlo no niheria opatirihi wa mera la tibu mniwa nyonto makupi yao Daniel Francisco Sharp uri mfalume mlapo ni mahu mu Mozambiki toko arwa hinyeka wira wakati no wakati wa hikala o tikilaka ndapata yenlo ni kanle tinin toni heria utuguleli wa waporo lola patiri hiwa wa mitekwa sana koso nto bahira neavo mfadu wa mlaponi mahu Daniel Sharp o tikila mtapata na wa mkora vale ele ndiwa fita o tikila na wa netra siso paka epuaroe la eria huila hiyo nini weria ongwe ha muhinama vavitru ni vale omote ola va onipanya ni ya uliwe kani ya namane awose yemi ala kanle makonti ni watore lape Mozambique tani panya ni yawe onare hote kuma sana nave sisa panipanya ni ya vahalela ka we wavinyaka ya Bukoma seyo lolo ni kumansiwa we na anamane mfadu mlaponi mahu ontuna wetaka orwaka bukora yo lola o nakulahu omuta yola va. Anamane ala awose yemi ndriwa organizasyon dush kontinuatora di Mozambique. Mwini wanano mlaponi mahu wana matikela. Mwini wanano onatukumanya ala kanle tani lohiri ya solo hiri ya kamasakama mlaponi mahu ya vana mwenene ya lumute ya lavani penye ni ya yebaka ni yebaka kubu tapela mlaponi mahu na vewo tapela nila nila si nikaliliwa ka kumuta yola va mfalume mlaponi mahu nilelo mpwa hiri ya o lavulaka
4: Leni kumi ri kutoka kote hivyo sana ira utukuli guamito kusana kuso fasi chetu marekani provinsi ano wa Maputo mbatan jilto mike na pare kuholo
0: wa mtawi yala cheni ekanle loheria epiria na kamun mlawe. Basi mwenye mwenye Daniel Sushapu mwenye mwenye mwenye ni mwenye mwenye api wanano wama mwenye ya omuo tayo la va ndelo huli waka ni makulu bale kamasa kamasa
4: ini huwe la mishengi ho mkumele hula mjire tukume lono pina utatua kamera la miteko ya sana koso afasi tukwile basi la va antuko iliwano marakweni wa provincia wa Maputo mbatata nishio tumaki na mpuhiri rekeholo
0: iliwe otawe parweta
4: masendelo ni huwale mshengi wa mpuhiri ni jio tumaki na kumeni pahini wano marakweni wa provincia wa Maputo tatamera lava otuko ili efere na koso ya fasi 9:43 Patanje to kaya be muni wera oki wala tene. Nah.

0: ano wa nyamirolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata farangu onemo kali harno karna ikuru zinchene no otema kasa wote pa wako vea.
1: Vamos a Banli Bararu Burwaseke.
2: Ni wote pa wakubea. Mwire toko hiyo. Mkala ni yana hosila ni mwire lo soko ya ni mkalo wote liwa murima. Osilo wanchene, okala wanchene.

0: Kebelele wa mama mwakalawira rekamunke pavela ahimia Berta da Silva yo. Ah, wa hi pavela ne ke vathokoni hata wa nyakuli hana kavale wa ta mosa ono puelela we ka hekini. Ano hiki tune a ka hekini krona nara ka heki amphanyam kina kuo o ke vikana ka hekini ya thwene yala sai sai nto yo itu sinithokeleli ha maithokoni ayo. Akina ka phonyaka e kamisa vale va khalaya e ha khala ka thepa tsera ka wa mora mushikommo a kuna patsero ko hanu au sai sai tho a thwala reta hoye kilo masinari ka heke na khale ka wi ore to na so ani mwi ro mweta na masi na ko hai hali vale na lavli hani wi wo kumipa hi kuta na lavli heria ho na phanya ka hai hali social liwa a ni wi vale phera ko kumipa hi wi ro awa shele liwa ana ntikhera to ihari ura to kahe kini hali sanyu a ni hiyo na lela wena na kumi to kahe kini yo a nira tum thana thana ruto eruto ena lesha a ena rimela eta kan to kahe ki thwa to ni hisu wen liahu
1: ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro

Bayanera ro mabara Boni venya wena e mabara Wala wata kera na hola na

0: 18:21. Emacuamo Rádio Nimanyo. O Rio é segunda-feira. Cai que já tô com ele, hein, Alisson?
1: Ah,
0: que me liga o cara de uma rádio para São Pedro. Mostrou de
1: Armando Antônio Aluperto.
0: Armando Antônio Aluperto, tá nimoeiro, ué?
1: Me que eu estava na cávula, mas não é o. Eu sou o Chão.
0: Wana cávula, mano. Será que a câmera é o relacionamento?
1: Oh, Lelo, não, Charlie, a mente morreu.
0: Vani Relo, pela série Macupi.
1: Ayo. Ayo.
0: Anandrenga munaswela kirwa thama iyo.
1: Oh, nandrenga kaniya katu.
0: Kirwa thama iyo kana na torera re muhika tu.
1: Eh, ora si muhika tu.
0: Ayo.
1: Ah, ro na kamashi.
0: Ah, masinka ka amano endrera mo ena khavule yo pivini.
1: Oh, ke senta wano sorera ndo nyun ndo ha ndo wa han balendo sorera ke senta wa.
0: Toko yesheni.
1: Baba pahe baba ri. Yo munya kama chokha yo wose go kampishe.
0: Ayo.
1: Oh oh wa wo to namba sahu.
0: Ehe.
1: Ye to yele le puri yo ikute so tene so tene.
0: O pachere wadi wa ko wa wa yo.
1: O nindi mwa lo wa wa mhina teli we ni konte. Ayo.
0: E kredi to nyu muhati bari inche ne boka pele bele ni kunya ta ko ka pele ko omkontarla.
1: Porque na te varia cinco.
0: Kaya ka.
1: Ayo.
0: Kunyate hali murna babo.
1: Ah, na baba mashi.
0: Eh.
1: Inema.
0: Eh.
1: Ya baba.
0: Eh.
1: Ano.
0: Kaya ka kunyate hali. Eh. Ota kala ni uo. Owa ni uo salama uo.
1: Owa ni.
0: Mwere mwemele mwikilati. Mwimuchupi hiha telefoni anyo uo. Mkipopo ili he. Ah, anama ni akumi?
2: Ahile.
0: Ahile liwa?
2: Akumisa.
0: Ayo, ba, mwapenle ni? Nari, nekala kansina nanyu kamu wera tohimia. Mwabahe kanene telefoni uo. Ni keno nene tunako uhima yu hime.
1: Ah, bako omuko shansa kumahazu talewa.
0: Ayo, valori ikatayole heo, onkale ikatae tuile.
1: La te?
0: Kwa mwi, onkale ka ikatayole, onkale rutu.
1: Kalo, nne malo kale rutu, mpe.
0: Ayo.
1: Ah, burukosi kuletu, onkale ni wonyoka.
0: Ahe.
1: Ah, kala ya mutu ya omurera.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Nakale yuma yeyo, akale neta na ale, sumana pili, akale sumana mosapa hiyo, oko konyo waza.
1: Eke kai.
0: Ya veke lila mula mwao na ashina mwani awani yu.
1: Ayo ambu kinawe kila mlamu inyu ya lanita ni wa masinya. Kani mwanaka tampelena.
0: Ayo.
1: Olivia. Kostansiu. Ntaka kimbeka za kinumulu pali ya kawa nantre. Kumpanya ni wa matumuhika tigale. Ayo ni muhima akasi tuwo. Mroko rakola mwara reka ni wa. Kawe kila kitamplama maka hapa paka nita ni wa Antonio kawaneke. Kimbeke leke mama kashuwa na kawu lowo. Kimbeke leke tampe msulu akompanya ni unia sawali shoni tuwo. Kaweke leke tampe alati farmanto parashi. Kaweke leke tampe alduro kurani nkinahi utuli.
0: Ayo.
1: Armanto na kori taasha rao nkinahi utuli. Anleleo na mikopudo tampe kila adekelena.
0: Mheroo mwamali hamusi yao kala wero kachula uriba kani.
1: Ah, riba kani.
0: Masimi yo kala kapela ka ovekele ni mulu pali ata.
1: Kala kwa mkisara olo osu yoli oki vekele ilu mweya.
0: Ah, mweya, mweya, o vole shevo.
1: Eo, mweya kwa mwekele na mwoto kimuli yala. Ayo na tu tena ni mwira narati kusambiki ni nyuta atarati apu. Kino hiyo nutu likale. Ila wala na mwistuti.
0: Yo kala kihimia kava kopa iperua kira iperua.
1: Ayo.
0: Ye la kira kawira etu ene kale rutu ke voto nakala melo mroto mnyakuli hanene to munamro hawa we ala nakala uratio wa hi mawiru wa ariwe rutu aela pahi andrere la oluki hasi wa kakanle sana nyumu naona ratio ratio kira iperwa na toko ene ala na vohata kale kwa hela kala wira tu wangu wakuwa wala hea kirwa nyu papa ke ngol kuru woo ke bato ya nin kan le pahe na kala ma minwa la yai ko panya da baba wura na mana kawa
3: mama wazena ndotikom ilikuwa sana ne usiku
0: ola reti ka heto wera utakaliwa ni reaya
4: radio msebiko
0: Anto mi papa anto msuru kuminto ko ihe se ko bela eri mi himma karun suri mrajo ni ko mwi ko suwa leo no yeri hana na mane masini rentu na wira ya kapa

Boa noite. Eu sou o Lampa Tani Munirina. Hoje segunda-feira, vai correr meu comer moça, moer o agosto, moer o 2026. Fera wampulo mushin tansana so chipote vila nkulush wampira milimu tiki hamosa. Anilero senuwa tikiwa ka mishin tano sa mwlepone sa mpira mshikola mkua mwloko etana mosa o provinsi ya winyambani. Noroto wiwe hapari sa mpira sa provinsi ya sozambezi o niyasa kumdelekadu no wampira sikailiwa ni sanu cha augustu mudumaru o makinani mkua mwlepone hiyanu.